0: hu se eyo nyame na
1: wa ye
0: ti yempama dopo
1: yo yeda se bubu da bu yeda se why bubu da bu asabeti na se no bi mo se chichina first come first serve omo ko so fono kane etino omo 400 million no e fan ko ma so fono. Hello, good afternoon.
2: Hello,
1: afternoon sir.
2: Bi ka tafi de baba bi ni bilawa
1: bilawa
2: yeah
1: bi bi aboko de
2: ibi aboko abi atadun te mami no dinu ko mo sofo no san yale e ni mami ne bu anu
1: ni mami de ne ko ma de sini o ne yire ne de ko ma sofo
2: o mu nyina wa je o mu di ama o
1: ni
2: ko ma de sini o san o nja yale tanu e ti atida no fa mani mami nu
1: o on fa 100 million ni mani mami
2: 100 million nu
1: on fa mani mami
2: because
1: mummy
2: na
1: odinu koya
2: na
1: onya ali ta na oba bi na
2: sa na yede su de no
1: ni yede su de no koma so fo no ni no
2: di koma
1: so fo so wa ye ni fa de ama no wa ye di tinu si bi ama no ntini ese ese ni fa ma ni we se o fa ma ni ma mi no di lawa asem ni nyina ne se asem ni nyina ne se me ba o di lawa asem ni nyina etro oba de nyankopon se o 100 million bi da baby says kare de onfa ne sanka nyo ba bua no no onyi su wa si de kore 100 million ni nyina be ma no je se ne
2: ma ne bua no sa na otumi nya ali ta odin timi ho no
1: ah ne bua ne ma be bua no kwan be so
2: ni ma me onfa no kwan ka onya odate a otumi nya ali ta no
1: na ne sofo no so e sofo na na yire ne koma no so e
2: ah ho onu su ndame aye ni fa de ama no
1: e tu da si ka onfa ma ne ma me no
2: ofa
1: mani mami ayo yo yati dila wa oso adwen no why adwen ni ba ko foti obi ana ne de why ye da se pa dila wa de osisi kan 100 million ofa ma oledi no oledi fo twen num oledi fo to chofi bi oso ni na adwen chere sa na tie wa koda so fo ase wa koda din sini na ase 100 million no ofa ma o mami do mami na ko ma din sini se ina we ni chese o paso chese din sini no ana ne na se na yare sa no esa branchie no aya se modila wa oru suni die no no jabi ameka mesia dwen eni ba ku 14 inti dila wa kan se no na onso do onso ware nyin chire e di aba esa woni osi sika twpam no pam no on first kan fama oledi no ledi enfa entwere no no ledi ne ko ma di sidi no enti no dila wa so adwen chire e no enti onso a otie no so wa dwen chire ene se mefa course bi mienu bi enka 055-6-5-7-2-7-8 who do you think say sa 10,000 yeah branti ekute on farma. Hello, good afternoon.
3: Hello,
1: good afternoon. Yeah,
3: good afternoon.
1: Afternoon, madam.
3: But
1: you're frozen.
3: But you made a millicent.
1: Millicent took us away. Matayeko yo militant yenti wadwenche.
3: Matayeko se. Kunse apa mo so ya re no.
1: Ehe.
3: Okonyame enim e odwa no hu nekede konyame enim ko bo e bo mpa ye chere se. Ye be mo so be nya ya resa no obe man se se.
1: Oso be ba o. Militant oso otena ne dem. E no odwa naked. Zata don't mean sorry. He e no odwa naked no ko su frɛ oba ade nyankopon. Ne obo osoro ne asase bo asase ne mumfra mane nsuo ne nnua ne ade. E ka kye ne sɛ o de 100 million na eto ho. O da ne ho beto no ne nam no so mane ho beto no. O de 100 million ne nyina onyi so once ne kra o de be ma no. O kan tem guska no sonso. Ne o de to ho. Ne sɛ akoba ne sɛ nipa mienu so na asa ne yare.
3: Okay. Ina sisi ano sumo. Both the sinin wakoye wakoda nasi. Ina osofu nusu wada nasi.
1: Wada nasi.
3: Ite kam ekamen kuanka. Sema oko nyaku pweni mno. Ana oko ne demo bo nuneke no. Ongbo saade no. No mbo mpaye na nyaku pweni chen diskano. Ode bema.
1: Ode diskano bema na.
3: Ebyana enye we.
1: Enye we. Ebyana enye
3: we. Ebyana enye we. Ebyana enye we. Ebyana enye we.
1: Yeah. Milise wa kase. Ya bim kwa hokwa.
3: Final far so no dey here sir no e so san so kon na san kon ko twim
1: no pump
3: say we dey dey for na me chem this canaba but you see na kwere 2.0 we dey chem nyame nye
1: nyame so be yia chere no nyame be yia chere no won
3: nyame so be yia chere no
1: oh okay
3: na wa bua na man say we jira na so so no be yia chere no
1: oh okay
3: so ma dey chere no
1: get that similar sense nyame shira wati. I mean, sure, but watching your dream park, I'd be super. I am, but,